itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasitan. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instruksaon kona ba visualizasaon.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.